Vay mwen, aplikasyon Tele Haitien, li sou telefòn mwen, li sou laptop mwen, li sou tablèt mwen. Se la dan gade ti film mwen. Ti serim, li bom gade ti football mwen a lèz. Ti basketball mwen, se plezi m ap chèche. M pa ka nan stresse. Telecharje aplikasyon Tele Haitien kounya sou App Store ou bien Play Store. Kwa bon rezultat zanmim?